0: stress. Grabe, nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
1: Hala, totoo? Saan ka sumali?
0: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
1: Naku po, Juan, scam yan.
0: Ha? Hindi kaya? Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
1: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
0: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
1: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
0: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
1: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
0: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
2: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
1: Kaya huwag magpabudol, bes!
3: Isang paalala mula sa Big Media Communication.
4: Confident? 100%. Yan ang feels when you find your alagang ideal. Malinaw na deserve mo to. Pairing service in-store. Expert care with every checkup. Wellness products for ideal vision and hearing. Ideal choices that fit our needs. Online and after-sales service. Deserve natin ang alagang ideal. For confidence to see life through as clearly as we can. Malinaw, di ba?
5: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro.
6: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Proteksyon at tulong sa atay?
8: Liver Aid Pro.
7: May Silymarin, may multivitamins pa.
8: Liver up na tayo!

0: Bes, grabe. Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
1: Hala, totoo? Saan ka sumali?
0: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
1: Naku po! Juan! Scam yan!
0: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
1: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
0: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
1: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
0: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
1: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
0: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na akong mabiktima.
2: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
1: Kaya huwag magpabudol, Bes!
3: Isang paalala mula sa Beat Media Communications.
4: Sakit na ulo ang lagnat. Hindi siya makapasok. Mag-Biogesic. Para tanggalin ng lagnat, walang sakit ulo, mag-Biogesic. Ingat ang damang-dama. Pagaling ng lagnat.
5: Unilab Quality yan.
6: Paracetamol has been generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Gusto mo ba ng magandang sabon? Subukan mo na ang sabon ni Wally, ang pinakamagandang glycerin soap sa Pilipinas.

germs sa balat mo. Subukan mo ng ikalbo ang mga germs sa balat mo with Sabon Miwalu. 15 pesos per box. Available sa mga sari-sari stores nationwide.

Ang sisig na hinahanap-hanap mo ay nasa sisig ng ina mo na. For just 70 pesos, may legit na kapampangan na sisig ka na with soft drinks and sabaw. Dito lang yan sa sisig ng ina mo.

0: of Colgate sachet with regular use.
1: Mga mommies, para sa pamilya, piliin ang Colgate Maximum Cavity Protection.
2: Suramiras po, baka manalo cash. Sa ginuma na, ginebra na.
3: Just analo promo na.
2: May 5 winners to 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
4: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
5: Tingnan ang ilalim ng selyo cup
6: para sa chance manalo.
7: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
2: Cash shali na!
8: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDACFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
9: Ginebra San Miguel. Huwag kalimutan tingnan ang ilalim ng selyo o cup ng Ginebra products para sa chance manalo.
10: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura. Pero totoo bang tipid ito? Wow, 50 pesos na payong. Wow, baliko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na. Di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean. Tapat po sa inyo.

0: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
1: Fake news yan! Mali!
2: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
1: Fake news yan! Mali!
3: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
1: Fake news yan! Mali!
4: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
5: Narito ang ilan sa mga akbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
6: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
7: Humanap na iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
6: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
8: Isang mahalagang paalala, kontra fake news.
9: Mula sa Beat Media Communication.
10: Ako si Cha, dating McDo crew. Ngayon, professional volleyball player na.
11: Ako si Eric, McDo crew na naging operations manager.
12: Ako si Rial, McDo crew noon, now a film director.
10: Sa McDo, natuto akong maging responsable, mag-manage ng oras at makisama.
12: Dito na buo ang confidence ko.
11: Dahil naniniwala ang McDo sa akin,
13: easy maging best me.
14: Unlock your best self as a crew or manager. Apply via McDo PH Careers Facebook page or visit a store.

Buena suerte, Game Found Nutrition. Propel 2210. Derby King. Nutrio. Buena suerte. Para sa passion at dedikasyon ng Pilipino magsasabo.

0: Delta Squad, Kaklaukada at Bound Meats. Your daily dose of random topics that you need to know, nasa Bound on Cloud. KM's Overtalk.
1: KM's Overthoughts.
0: Samahan niyo ako sa kanilang random thoughts na inaabangan dalawang beses sa isang linggo
1: sa dalawang time slot.
0: Tuwing Martes at Huwebes, 8 PM live on Squadalog's YouTube channel. At tuwing Miyerkules at Biyernes, 7 PM on Bound FM and Cloud Radio. Ikaw, anong overthoughts mo?
2: Ah, pagod at nauuuhaw ako. Mainit na mainit ang panahon.
3: Sa mainit na panahon, nauuuhaw ka ba sa iyong mga aktibidad? Uminom ka ng Mira Drinking Water sa tubig na nagmula sa pinakamagagandang bundok. Nagbibigay ito ng nakakapreskong pakiramdam sa lalamunan. Kaya hindi ka na mauuuhaw.
2: Ah, sarap. Ngayon, hindi na ako nauuuhaw. Adam Orelar po, I recommend Mira Drinking Water.
3: Mira Drinking Water. Fresh, cool, calm. Available of 200 ml and 1 liter bottle. Bili na sa inyong mga suking tindahan. Manufactured by Awesome for Enterprises, your quality brand company.
4: It's not about changing who you are. It's about bringing out

Always Grocery. Mga bagong bilihin, kami ang nagdadala mula sa paggawaan. Araw-araw, may promo at sale sa bawat produkto. Tinutulungan namin ang mga tindera at negosyante sa pamamagitan ni Aling Sari. Presyo ng mga bilihin, kasya sa inyong bulsa. Ito ang grocery para sa masa. Always Grocery. Opening branches nationwide.

0: This song was brought to you by.
1: Ah, bakla, bakla, bakla. Bill, sabihin mo nga, lalaki ako.
2: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
3: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
2: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko ng buhay ko.
4: Huwag!
5: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig.
6: Isang paalala mula sa Beat Media Communication.

0: refreshing with regular use.
1: Mga mommies, para sa pamilya, piliin ang Colgate Maximum Cavity Protection.
2: Ang iniinom kong gamot, yung hiyang sa akin.

Ok. Okay na mga ka-squad? Kapoy kay ko. Okay. Ito para pagkan. Magandang gabi po sa inyong lahat ngayon pong araw ng Friday, which is all about Friday na ngayon. We are taped for this time. And another weekend, another Friday na naman. Welcome to another edition of Squaddy's Night Live. Ako pong iyong ka-squad, Rod, Michael, Adalit, and giving you 1 hour of interesting topics and what's going on, happenings in Northern Mindanao. Okay, at syempre, babati muna at yung mga ka-squad na nakututok sa Facebook page at YouTube channel ng Squadalog. So this is a tape, diba? Magandang araw po sa inyong lahat. Hello din sa ating mga ka-squad natin sa 44 barangays in Iligan City and sa ating mga silingan dapit sa Nando Norte, Nando Sur, Misamis Oriental, Misamis Occidental, Camigen, Mukiton, sa Samuanga del Sur, sa Samuanga del Norte, sa Samuanga Sibugay, Agusan, Surigao Provinces, na and of course, Davao Region, Soxargen, na nakaabot na, nakatayog na linog kay Ampi, ganun na yun sa ating mga ka-squad. And of course, magandang gabi sa iyong lahat, sa lahat ng mga ka-squad all over the world. Hey! At ngayon, October 10, 2025, we also mark a World Mental Health Awareness Day. Paalala lang ha mga ka-squad ha, it's okay to not be okay kung kapwik ka o nabugatan. Reach out, talk to someone you trust, and never be afraid to ask for help. And remember, mental health is just as important as physical health. So, let's continue to spread kindness, hope, and encouragement sa isa't isa. Okay?

the squad natin, and ding araw pa lang ay ang World Mental Health Day. Yeah. Ngayon pa lang po ang World Mental Health Day, so gabi na tayo mga squad natin. And we are talking about, in this case na medyo ako, na curious ako, na suffer ko sa mental health ko, mga post August 16, 2024. Pala yun na after po sa first job ko sa municipal ho sa Langtan. And I realized na grabe naman yung nangyari doon. But before we start the topic, next po ang video presentation na gawa ng Squadalogs. Let's all watch this. Panorin natin ito, mga ka-squad. Alam mo ba, minsan ang dali nagsabi ng okay lang ako, kahit hindi. Pero tandaan, normal lang mapagod, normal lang huminga, at walang masamas paghingi ng tulong. Kaya, the World Mental Health Day, sabay-sabay tayo mapapaalala. Walang masama sa paghingi ng tulong, walang nakakahiya sa pagkukwento, at walang mag-iisa sa laban na ito. Kung ikaw ay nakaranas ng anxiety, depression, o iba pang pinagdadaanan, please reach out. Mapagkaibigan man, pamilya, o professional, may nakikinig. Dahil tandaan, your mental health matters. At pagtutulungan, kaya natin buuin ang isang mas maunawaing komunidad. Let's foster a culture of empathy and understanding.

0: Akbound FM. On air, online, and on ground. Sumasahim papawid sa Dangkagan, Bukid Noon. At mapapakinggan kahit saan, kahit kailan. Kasabi ng Cloud Media Incorporated. Affiliate station sa Smile Media Group. Bound FM. Dito sa amin, bound lang yan.
1: Yung masaya.
0: You're listening to Bound Pop Hits sa gabi sa Bound FM.

0: Smile Network.
1: Three times ang tawanan. Three times ang kasiyahan.
2: Hooray!
1: Samahan ang inyong nag-iisang Master Geo at ang buong tropa ng MT sa kanilang anniversary special. Ang grandeng pasabon dito lang sa inyong nag-iisang
0: May Pulungan!
1: Ngayong October 2 na as 10:30 ng gabi sa DZSF at sa Smile Online Now. Mapapanood rin sa YouTube kaya at Geometric 1.

0: times ang tawanan. Three times ang kasiyahan.
1: Hooray!
0: Samahan ang inyong nag-iisang Master Gio at ang buong tropa ng MT sa kanilang anniversary special sa Meraki SMP. Kaya abangan ang engranding pasabog dito lang sa inyong nag-iisang
2: May Pulugan!
0: Ngayong Oktobre 2 na as GC Media ng gabi sa DZSF at sa Smile Online Now. Mapapanood rin sa YouTube kaya at Geometric Uno.
3: Aarangkada na! Ang saya! Ang sorpresa! Ang biyahe patungo! Abangan!

0: You're still with us at the top of the hour. I'm Paolo Marcelon. If you've spent any time tuning into the radio over the years, chances are her voice has been the soundtrack to either your commute, going home, or starting your day. For years, she made listeners feel right at home on the dial. Then she granted everyone's wish for unforgettable entertainment before proving her versatility by jumping into the news and public affairs arena on DWPM Radyo 630, now known as DZMM Teleradyo. Today, she remains everyone's favorite music companion over at FMR 92.3 Manila and also hosts science programs such as Negosyensya on GTV and DZBB. But there is so much more to her than just hitting that post and introducing the next track or the next science story. She is a dynamic TV and events host, a seasoned broadcast veteran. And tonight, we're peeling back the curtain. Here is part one of my conversation with Alex Baltazar. Let's listen in. And joining us on State of Affairs, of course, a very close personal friend of mine. So honored to have her on the program. Ladies and gentlemen, Alex Baltazar in the house. DJ Alex, maraming salamat for saying yes to this on very short notice. How are you? How's life? And what have you been up to lately?
1: Hello. Thank you, Paolo. Ta Paolo Barcelon ba naman ang mag-interview sa atin? Tsaka boses pa lang. Hindi ako na-inform. Dapat pala nag-gown ako. It's over intro na ng debut. Diba? Para kong may birthday celebration. Hello everyone! Magandang araw sa inyo. This is Alex Baltazar. Sa mga hindi po nakakakilala, for sure iba dyan. Sino yan? Si Netch. Ako po ay isang radio DJ at dati ring may political commentary show kasama ang ngayon ay congressman na si Terry Redon. So dati nagkukulitan kami niyan sa anong take mo sa DWPM na ngayon na-rebrand na ulit pabalik sa DZMM sa 630. Pero nung nagkong na siya, iba na ang mga ano namin kinabibisihan namin. Alam mo naman si Kong Terry ngayon, grabe, di ba? Samot-saring mga edit ang lumilitaw sa kanya. Pero alam mo, I asked him, sabi ko, di ka ba na-hurt? Hindi, tutuwa siya sa mga Koke. Sabi ko, parang ngayon ko lang na-realize na kamukha mo nga si Koke. Kasi dati ang tingin ko kay Kong Terry, sabi ko, kamukha mo si Kimpi de Leon. Ewan ko kung mag-a-agree dyan yung mga bashers niya. Pero si Kimpi de Leon, di ba? Tapos sabi niya, Kimpi? Parang mas gwapo kay Kimpi. Hindi niya yung sinabi. Pero yon, Kimpi de Leon, di ba? Ikaw nakikita mo din kay Kong Terry kesa Koke.
0: Mas Kimpi eh. Hindi ako
1: naniniwala. Na.
0: Medyo fake news yung Koke. Bakit naman Koke? Okay. Masyado naman siguro OA. Anyway, hindi po kami nandito para pag-usapan ng politika, okay? Alex is one of my closest friends in the biz, both in the biz and outside of the biz. We had the same mentor. We'll delve about that later. Pero siguro I wanted to talk to you precisely because you were one of the finalists, no, sa KBP Golden Dove Awards for Best Radio DJ. Of course, ang nanalo is kaibigan din naman natin, si Laika Barista, yes, ng 101.1 Yes FM. Pero Alex, being nominated for such a big platform already speaks volumes. Ika nga ng mga Gen Z ngayon, your stonks just went way up, di ba? So how did you feel when you got the news na, uy, KBP na to, hindi na to simpleng award ceremony lang, but it's the association of broadcasters across the Philippines recognizing your talent, recognizing your charm, and all of your hard work. How did you feel?
1: Of course, we're so honored and grateful dahil isa tayo sa mga napiling finalists ng KBP. Alam mo dati, ito ang funny story. Diyan, nung bata ako, nilalagay ko sa bio ko, nung Twitter pa ang X, diba? X ba siya? Twitter X, di ba? Nung Twitter pa siya, nakalagay sa bio ko, a future member of the KBP. Kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. That's how I'd introduce myself to my blockmates. Tapos yung Alex na yan, ano na lang, yan eh, umusbong na lang yung pangalan kong Alex nung college kasi sabi ko, tunog kolehiyala. Tapos ang sunod nun sa introduction ko, hi, I'm Alex, a future member of the KBP. So yung ma-recognize tayo at mapili tayo bilang isa sa mga finalists. Alam mo, para itong validation eh, di ba? Para itong isang patunay na magpatuloy ka. Ang sinasabi ng iba, baka daw maging katapusan na o papatay na ang radyo. Pero alam mo, minsan mapapaisip ka rin, teka lang, kailangan ko ba mag-switch ng career? Kailangan ba ibahin ko? But you know, this has been my passion since ilang taon ako, bata pa lang, ikukulong ko CR ko sa bahay namin, isa lang ang banyo namin, magagalit ang mami ko. Bakit? Kasi hindi siya makapag-CR. Dahil ginagamit ko yung CR, hindi... May ginagawa ako, tawag ng kalikasan, tawag ng tanghalan ang nangyayari sa CR. Kasi ako po ay nagpo-perform, hindi rin ako umaawit, pero ako po ay nagdi-DJ-DJ yan. So kausap ko yung sarili ko, tapos nagko-caller-caller din ako, may mga problema. Yun, nakakatawa. Tapos nung una ako nakareceive ng phone, nung ako'y bata, my phone pa ngayon may watawat, ay merong... Mapa ng Pilipinas sa likod dati, di ba? So yun, nakatuwa kasi nire-record ko yung sarili ko doon, yung boses ko, tapos pinapakinggan ko. And then later on, di ba, malaman mo din doon sa ating naging mentor na si Sir Braggy na it's one way of training yourself, your voice, improving yung delivery by recording yourself, your voice. And listening to it at doon pakikinggan mo, ay, parang ano ako dito, OA. Parang kailangan dito. Pakinggan ang sarili mo eh.
2: And that theme of pakinggan mo ang sarili mo ay pag-usapan natin in just a bit. Pero curious ako eh, kasi marami kang mga people like, sino pa ba mga kasama mo sa batch na yan? Napaka-legendary ng batch na yan, Alex eh. Ang dami. Shoutout kay Irma, mga kaibigan natin.
1: Irma, hello.
2: Hello. Oh. Ayun na nga. So, you studied in UST, you studied in ano, di ba? And then, paano ka napunta sa business of like radio DJing hosting? How did you get here? Like to the point na paano nagsimula yung Alex Baltazar as we know it?
1: Alam mo, totoo yan. Kasi syempre parang pakiramdam ko nun. Para akong ano eh. Para akong, alam mo yung ugly duckling na istorya. Iba yung kulay ko sa kanila. Di naman dahil may pagkakaiba kami. Actually, maraming similarities. Hello, andyan ka pa ba? Nadidinig mo pa ako? Nawala yung itsura mo eh.
2: Dinig naman kita.
1: Ay, yan. Nawala kasi ngayon ano. Nagbabagal yata internet. But as I was saying, no, pakiramdam ko nang parang naiiba ang kulay ko sa iba. Kasi bakit ganun? Iba ang tawag sa akin. Like, pumunta ako dito, sige, para maging periodista, di ba? Pero parang mas na-enjoy ko na mapakinggan ang aking sarili, mapanood ang aking sarili. Huwag sabi ng mga nakikinig, napaka-narcissist naman itong babae.
2: Oh, hindi ah.
1: No, hindi naman, pero alam mo yun, parang yun kasi yun eh, di ba? Ang passion kasi kung saan ka maging masaya, minsan trial and error yan eh.
2: Exactly.
1: So kapag nasubukan mong pinagawa sa'yo ng English teacher nyo o mag-record kayo ng sarili nyo, ganitong mga activities. And in fairness naman with UST, ang dami nilang mga activities kung saan pwede ka talagang ma-expose at matuto at nakakatuwa kasi may application talaga. So doon pa lang sa school, 'di ba? Talagang namo-mold na ano bang gusto ko, parang okay ako dito ah. Parang better fit ako kung ganito, pag dito medyo hindi ko gusto. So nung na-realize ko na gusto kong mag-radyo, hindi biglaan lang 'yan eh. Hindi siya nagsimula nung college ako, nagsimula yan nung high school ako. Kasi meron akong
2: Prescon baby ka ba, DJ Alex?
1: Isang Prescon beses lang ako nakapag-prescon. Isang beses lang. Tapos hindi pa siya sa writing. Sa ano din, naging showbiz reporter ako. Parang pwede naman no, yung delivery.
2: Pasang.
1: Okay. Pwede na. Kailangan din medyo may arte. Kaya tsaka iba eh. Parang ano eh, may sarili silang personality yung mga showbiz reporter. Diba naman, sino ba ang mga sikat-sikat ngayon? Jai Ho. Yan ang friendie natin from 92.3 din. Na by the way, ay isa rin sa mga naging finalist ng best variety, di ba? Variety program host. Kaya kasama si Kathy G na taga 92.3.
2: Yan, mga alamat yan.
1: Bata
2: pa lang ako, napapakinggan ko na si DJ Kathy G.
1: Akala ko sasabihin mo si Jai Ho, ma-offend yun. Hoy, mag-gets pa ako, sasabihin. Pero yeah, Kathy G. Pero alam mo, in fairness kay Kathy G, parang ano, umiinom ng ano, hindi pa uso yung mga, ano tayo, yung mga retinol. Hindi pa na naiinom ang retinol, baka may uminom. Sabihin ako, nagreseta, hindi ho ah. Yung retinol, pero para siya naka-retinol. Kasi in fairness, tama ka naman. Kahit ako bata pa lang ako, napapakinggan ko na yan. Pero bagets na bagets ang itsura. Napakaganda, napaka-fresh.
2: How to age like Kathy G? How to age like Kati G?
1: Alam mo, susunod na i-guess dito si Kati G, tanong lang yung ano, hindi na tungkol sa media eh. Yung mga beauty-beauty regimen niya, yung mga pinagpapapahid sa mukha.
2: Magpapatulong ako sa iyo for that, ha? Kailangan
1: niya. Oo, kasi kung sa state of affairs, na-stress tayo, sa dami ba naman ng mga problema sa blood control, hindi ko sinabing huwag yung problemahin. Maganda ito na nasa era na tayo na lahat galit na, di ba? Lahat may pakialam na, hindi pwedeng tulog ka na lang sa pansitan ngayon. Hindi, pero sarap ng pansit eh. Pero hindi mo tutulugan. Kumakain ka at gumunguya ng pansit habang nagagalit ka. Di ba nag-grind na yung teeth mo sa sobrang galit? Kung baga gunner the days na, ay wala akong pake kasi ayoko ma-stress. Hello, ang dami na mga skincare ngayon. So, ma-stress ka man dahil sa politics, hindi na excuse yan. Dahil palaging may pampaganda kung may stress ka. So, maging stress ka na't lahat. Basta hindi lang pwedeng wala kang pakialam.
2: That is so true.
1: Kaya nga skincare,
2: hindi, ka lang. May punto kasi dyan eh. Kasi from, di ba, nakita noon when I did Radio Academy for Aliu Broadcasting, which is essentially home radio and DWIZ. So, naririnig na kita noon. I was like, shucks, ang ganda naman ang boses nito. Eh, we had DJs there na talaga namang idol natin. Shoutout kay DJ Kyle. Sean Kyle Gis de Ortega.
1: Oo, diba? Si nanalo ng Mr. Ariel, World.
2: Mr. World. Si DJ Chad na nagretiro na
1: si
2: siya.
1: Mike Acuña,
2: Braganza, sumalangit tawa ang kanyang kaluluwa.
1: Love diba? You, Sir Braggy.
2: Actually, yung dalawang mentor ko doon, nagbo-broadcast na sa langit eh. Si Kaeli Aligora, nagbo-broadcast na rin sa langit, di ba?
1: Si Kaeli, so, totoo yan.
2: Si Kaeli and then si Sir Braggy. So yun nga, you did home for quite some time and then naging part ka ng Wish 107.5, which is where we actually met. Nandun ka na.
1: Uh-oh.
2: So from home to Wish, briefly, ano yung parang naging learning curve mo as a one of the newest jocks on the block? Kasi this was the time na nagsisimula na yung transition ng audiences from radio to like streaming and now nga, uso na ngayon, pods like this one. So parang, what did you learn from those years, those formative years as a DJ, as a host, as a voiceover talent, as a raketera in general, di ba?
1: Na ano, habang tumatagal ka, lalaki yung sahod. Jerry, yung pala yun eh. O hindi kasi talaga, hindi dahil ano ha, syempre pagbaguhan ka naman talaga to sa media, alam nyo yan, di ba?
2: Yes, that is
1: maliit
2: true.
1: Talaga sahod. Ako nga, maski hindi mo sakuran, kukunin ko talaga yan eh. Pero sa mga Gen Z ngayon, Gen Z ako though, pero ako pinakamatanda sa Gen Z, pero sa mga Gen Z ngayon, yung talaga mga Gen Z bata, hindi na pwede yung ganyan na freebie lang ang trabaho or mababa ang pasahod, kailangan i-compensate po ng maayos. Pero nung araw, oh my God, I can't believe sinasabi ko na yung phrase na nung araw, tayo nung araw.
2: Alam, so, sumakit yung likod ko ng very slight. Bata ko pa naman, girl.
1: Diba? It's a sign. Ito na nga, naku, Kati G, kailangan namin na skincare. Pero, yun na nga, parang nung araw, okay lang, libre mo na yan. Ako masayang-masaya na ako. Then I remember, sabi ko sa mami ko naman, nakuha ko na yung work sa home radio kasi college pa lang ako noon, nagtitesis kami. Alam mo, itong mga estudyante, huwag yung gagayahin. Hindi na ako nag-aaral noon. Bakit? Kasi naisip ko noon, ba't pa ako mag-aaral? Eh, gusto ko rin naman mapunta sa media. Eh, nandito na ako sa media. Ibang platform nga lang. It's radio, but still, it's media and it's my dream. So, ba't kailangan ko pa ng diploma? Ayabang, di ba? Pero, hindi naman dahil hindi ko inisip na kailangan ko yan. But to me, yung priority ko na talaga noong time na yun, pagra-radio. Pero ang offer lang sa akin noon dati, ano lang, 6,000 a month. Pero okay lang. Nakabili pa ako ng MacBook sa 6,000 a month na yun, hulugan.
2: Sana all.
1: Brand new. Brand new, di ba? So, in fairness, sabi ko, okay pala to. Tapos yung transition ko, doon ko na-realize na, okay, sometimes you have to wait a bit, di ba? Para kahit papaano, syempre dyan ka matututo, equipped ka na with more experiences. So yung mga experience yan, minsan yung 6K mo magiging times 2, may konti, tapos may, ano ka na, eligible ka na sa tax, ay may bawas pala, bukit pa pala
2: tapos
1: wala na.
2: Tapos pupunta sa kusino-sino, di ba?
1: Oo, tapos ako yung bag ko na tas-tas na, butas-tas yung bag nyo, ang gaganda, di ba? In fairness, alam mo, minsan nasa nagdadala din. Aminin mo, may ilang mga nepo baby talaga, tapos mga jusawa ng mga, ayoko sabihin, baka
2: mga. Ayan na naman tayo sa mga.
1: Kasi sinasabi ko lang na parang better kung ano, may ibang mga kayang mas magdala ng, mas, alam mo yan, kaya nilang dalhin, kahit japeke, di ba? Ano ba ang mas krimen? Magdala ka ng bag o magbitbit ka ng bag na uriga pero galing naman sa kabanang bayan o peking bag? Sa tingin mo, ano yung mas ididimanda ng LV pag nalaman nila? Ay!
2: Hindi, saka at least yung peking bag, kung yun naman ay pinaghirapan mo ng sarili mong sweldo.
1: Oh.
2: It's not about the brand. We're not encouraging IP theft, ha? Pero like, yung pinagpaguran mo, pinagtipunan mo, diba? Yun yun eh.
1: Saka di naman kailangan fake talaga. Madami ng mga ano ngayon, ha? Magagandang dupe, diba?
2: Oo, sa mga shop-shop na yan, diba? Mga add to cart tayo. Ang dami na bubuo.
1: Tsaka yung isang tatak, ayoko na lang bagitin kasi baka unang episode pa lang natin, first few episodes, ipakulong na tayo dito. Pero isang brand, di ba? Nakakatuwa kasi yung sikat na, no? Yung parang may canvas din siya, nagsisimula sa G. Nagtatapos sa B.
2: Yes.
1: Alam mo na, ang dami niyan. Tapos mura. May nakita nga ako sa trends, ang sabi nila, parang binati daw niya yung isang babae. Uy, ay, ang ganda ho ng bag nyo. Is that yung CN? Oh, yung CN nga, yung initials. Ay, hindi. It's the real GD. Ay, so napagkamalan pa na dupe yung original na pinagkopyahan lang. Funny, di ba? Kasi nga, di mo naman talaga manonotice na sa nagdadala talaga yan. Sa nagdadala, oo. Eh, pero kung ang dadala, di ba, galing sa masama, galing sa...
2: Iba na yun. Saka na natin anuhin yun dahil again, may mga ano. Pero yun nga.
1: Pero so, yung mga bag, hindi na lumalaki na yun. Nagiging maliit na yung mga bag.
2: Maliita nga, sabi nga no iba.
1: Maliit lang. Oh, dapat yung malaki, yung chine-check-in baggage.
2: O kaya ano kasi yung bilyones na pera.
1: Oo. Grabe.
2: Kasi yun. Nag-political ko. Never yun nga. So, home at the time was a different station than what we know home now, na bumalik sila sa easy listening core nila.
1: Yeah.
2: For a time, home tried to be like Play FM or...
1: Totoo.
2: To some extent, FMR 92.3, di ba? To some extent, to a limited extent, parang nag-try sila ng ganon. And then Wish, you have Wish, the Wish 107.5 na nag-roadshow ka, interviewed artists and stuff like that.
1: Yeah.
2: So from radio DJ... nagta-transcend ka na into actually like meeting all these celebrities. Yung pagiging showbiz reporter na nila, LARP mo lang dati sa PressCon, ito na talaga. Ano yung natutunan mo from that industry, from that transition, from playing songs to voicing, to now you're actually facing these OPM icons, diba?
1: Oo. Siyempre nakakatuwa kasi dati kailangan mo pang bumili ng concert ticket. Ang mahal ng mga concert ticket para lang...

0: artist, pero kailangan mong medyo kontrolin ang sarili mo kasi, hi, I'm Alex. Pero yung totoo, deep inside, you're screaming, A1, di ba? Ako siguro yung pinakakinilig ako.
1: Ayun na, although tatanong
0: hindi ko
1: sila ko pa lang
0: sa wish
1: sana.
0: Na interview eh. Mm. Hindi ko sila sa wish na interview. In fairness kasi sa mentor ko, mentor natin na si Sir Braggy Braganza. Alam mo yung naka-uniforme ako, di ba ang AB parang high school ang uniforme?
1: Yes. Oh.
0: So talagang minsan, pupunta ako doon, naka-uniforme ako kasi, di ba, wala naman akong car, wala naman akong malita na lalagyan na malaki para lalagyan ko ng mga damit ko, pampalit ko for the day. So minsan yun talaga ginagamit ko, nag-interview ako. Ang mga na-interview natin sa home radio, kung saan binigyan nga tayo ng pagkakataon ni Sir Braggy na makapanayam itong mga malalaking ano sa atin, artist sa Pilipinas, sa aking pinapakinggan, it might be you, Stephen Bishop, di ba? Oo. Namute yata. Ay, ayan. Kilig na kilig ako kay Stephen. Oo. Kahit lolo ko na siya, di ba? Pero kilig na kilig ako kasi ang ganda naman talaga ng kanta niya, di ba? Pag in love ka na, tin, tin, tin, tin, tin. Tapos, kahit di ka in love, parang, ay, ang ganda ko. Ayan na siya.
1: Kikiligin ka for like 4 minutes, lalo pag narig mo na so many quiet walks to take.
0: Ayan ang favorite mo line. Ako hindi intro pa lang. Tin, tin, tin, tin. Parang feeling ko na ano, nasa garden ako, na-meet ko na in the one, nagpapaano na kami, seminar na kay father. Ay, kasal na agad.
1: Ang bilis ha? Ang bilis?
0: Di, ganun kasi talaga. Oo, di ba? Ang ganda nung song.
1: Yeah,
0: ganda
1: it is iconic. From the movie,
0: diba?
1: Tootsie, by the way. Yeah.
0: Oo, it might be you. So siya, isa sa mga na-interview ko. At ang isa pa, under din to ng home radio, yung ano, every time I kiss a
1: A1.
0: Grabe, alam mo, pinakanta nila ako noon. Hindi nga duet ang tawag ito. Ano ba ang tawag pag maramihan kayo? Apat sila eh. Apat pa sila.
1: Apat. Yeah, si Paul, si Ben, I forgot the other two. But yeah, apat sila.
0: Kami,
1: doon.
0: Anong tawag pag ano, duet
1: Quintet.
0: Na lima.
1: Quintet. You're a quintet, di ba? Kasi quartet pag-apat. Quintet pag-lima. O baka ma-out of context, Philippine Television out of context, sinasabi ko sa inyo. Ah. Wag nyo kami ina-out of context ni Alex. Ah.
0: Quintet ba?
1: Quintet. It's a quintet.
0: Pero, kapag dahil Pilipino tayo
1: medyo,
0: Quintet. Nagduetan, di ba?
1: Para ang pangit ng duet. Anyway,
0: oy,
1: bago pa kung saan
0: sinabi ko,
1: bago po kami ma-out of context ni DJ Alex Baltasar dito at kami mamemuhan ng KBP.
0: Ispilingin mo nga, baka tayo matimanda, Quintetan.
1: Quintet, Quintet.
0: Ayun, galing Spelling bee, Quintetan.
1: Spelling bee wizard ako ng bullpre sa Alex. Huwag mo akong hinahabon. Hindi, pero
0: talino.
1: Utak-utak din tayo paminsan-minsan. Hindi, yun nga. So, syempre, grabe yung mga interviews mo, international artists na to. So, moving on. So, nandito na, nasa Wish ka na nun. Nakita kita, you even did episodes of the Nightly News there. Like, kasama mo pa nun si DJ Alice. Si hindi ko pwede sabihin tunay niya pangalan. Pero, yun, I respect, ano. So, yun, basta yun, nakita ko si DJ Alice, Nightly News. And then one night, I saw you. Oh my God, ito yung nakikita ko sa booth ng home radio. Nagbabalita na siya. So I was like, grabe. I was amazed. So nung nabigyan ka ng opportunity to do the news, and you actually, I saw you sa ano na, sa teleradyo servisyo na, DWPM. Nagulat ako, ha? Wow, nag-news si Alex. What made you open yourself to that transition na from the Alex that we know na nag-interview na artista to becoming this hard-hitting commentarista na ang katandem mo lang naman ay Terry Ridon?
0: Oo nga, hindi ko nga rin alam ba't ako napadpad dun eh. Pero wala akong backer ah. Like, ang ginawa ko talaga dyan, naghahanap lang ako ng trabaho. Actually, may ano yan eh, meron na dyan pause, may break na dyan. Ang tagal ng aking ano pagtigil because sabi ko, yoko na bumalik sa media. So, before ako nag-jump sa hard news, sabi ko, ay, ayoko na. Pero pinag-news ako ni Kuya Daniel Rason sa UNTV. So parang yun din ang naging training ground ko. Naging kasama ko dyan sila Madam Angela Lagunzad ng TV5 ngayon. Sila Sir Angelo Castro III. Si Diego. O dyan mga nakasama natin sila sa UNTV. So si Harlene Delgado, di ba dyan?
1: Shoutout kay Maring Harlene. Kaibigan natin yan.
0: So, nandun ako, tapos, ano din, parang ginagawa ko lang siya, ano, racket-racket lang. Kasi nga sa akin, basta lumitaw ako sa TV,

0: mag-makeup tayo, masaya ako, okay na ako dun. So ginawa ko lang siya kasabay ng pag-wish ko. And I remember 4 hours lang yung trabaho ko dati sa Wish, 12 to 4. Pero naghihintay ako ng ilang oras kasi ang start ng newscast namin sa UNTV sa gabi. Why news yun? Kasama din na si William Theo. Ang start nun is 8 p.m. pa. So imagine mo yung time na hinihintay ko dun. Diyan ako medyo lumusog, which is okay lang naman, di ba? Kasi diyan na nauso yung mga pag-usbong ng mga samgyup. So kain ako ng kain in between dun sa time na naghihintay ako papunta sa news. So nagustuhan ko naman siya, masaya ako because nag-aral naman ako sa UST at ang aking program is journalism, di ba? At ang ating pang isa sa naging professor natin ay si Christian Esguerra, di ba? Na sa podcast ng Fox First.
1: Si Joma Carlos, yes. Di ba? Jeremiah Opiniano, di ba? Hindi ako si taga-Uste, pero kilala ko. Kilala ko yung mga yan.
0: Si Jere, di ba? Naging namin,
1: Ipe department. Salbosa, yan.
0: Baka Sir Ipe, di ba? Kaya mga ko yan, mga teacher ko yan, although baka hindi nga nila ako kilala kasi hindi naman ako bibong estudyante noon, basta pumasa na lang.
1: Naging sister naman
0: ako. Second year lang din si Lister, ganun. Pero hindi na nila ako kilala na, ay, sino ba yan? Parang ngayon na lang. Ay, oo, naalala ko, estudyante kita. We, talaga ba? Parang ganun eh. Gusto ko tanungin, we, talaga ba? Natatandaan mo ako. Hindi naman ako pabibo nun. Hindi ako nagre-recite. Lagi ako nagtutulog-tulugan para hindi ako matawag. Pero nakikinig ako. In fairness naman, pag dumaan ka kay Sir Christian Esguerra, alam mo, nababago pa na naman mo sa buhay eh. O baka naman mamaya, ay ano to ah, mamisko tayo na parang binabago niya at minumolde sa ibang paraan ng utak naman.
1: I've worked the field with Sir Ian. I know how he's shout out nga pala sa Fox
0: talaga,
1: First.
0: Iba talaga yung utak nun. Oo, tsaka talaga, alam mo, hindi yan nakakatakot magturo. Pero ikaw na lang yung mahihiya talaga na hindi magbasa, hindi mag-aral. Kasi ang gwapo niya eh. So pag hindi ka nakasagot, parang, hey sir, nakahiya, hindi ko nasagot. Ganun,
1: may effect pala.
0: May crush kay Sir Ian noon, di ba?
1: Oo. Parang madami nga.
0: May effect pala pagwapo.
1: Oo. Na-inspire ka na, ma-motivate ka mag-aral lang mas maayos.
0: Oo. Kami-kami nila Erman, nung tuwan-tuwa kami sa kanya. Kasi syempre, bukod lang doon sa Pogi talaga, syempre yung Pogi bonus na lang yan eh. Pero si Sir Ian din talaga yung nag-instill sa utak ko. Sa utak ko na kailangan, you have to ask better questions and questions na hindi pa natanong sa iba. So you have to do your homework. Hindi pwede nga kasi eto na yung na-research ko, eto na yung napanood ko. Eh, ba't ko pa yung pakikinggan? Ba't ko pa yung panonoorin ko? Narinig ko na yan sa ibang network. So doon ako na-interesado talaga doon sa tinatawag na tama pa ba yung pagkakaalala ko? Yung aid memoir, di ba? Yung aid memoir.
1: Yes.
0: Yung gagawa ka ng list of questions. Para sa akin, alam mo yung regardless if we're talking about soft news, hard news, light ito, na-enjoy ko siya. Para ako nagpa-paint ng canvas. Although di ko pa na-try mag-paint sa canvas. Paint by numbers pa lang ang na-try ko. Pero parang ganyan
1: na. Canva nga lang yung alam ko eh.
0: Ka. Okay.
1: Canva the editing.
0: May canva pa rin. Oh. May canva pa rin, di ba? At saka yan ha, ang mahal ng bayad sa mga canva artists, in fairness. Di ba?
1: Mm-hmm.
0: Pero it's so like now, painting. Mm-hmm. Parang ganun, parang ka nagpa-paint na feeling mo gumagawa ka ng masterpiece. Hindi ko sinasabi masterpiece yung set of questions ko, pero parang ganun yung feeling. It's like doing an artwork. So para sa akin, form of art siya na, okay, anong tanong? Parang basta hindi ko ma-explain, pero yung utak mo parang siyang snake and ladders na gumaganon-ganon. Tapos na-enjoy ko siya. So sa akin, it doesn't matter if we're talking about politics. To answer your question, paano ko napadpad sa hard news? Anong ginagawa ko dito? Eh, ang natutunan ko lang naman gawin for so many years, mag-interview ng artist, no? Bakit ako napunta dyan? Ba't ko biglang ini-interview mga congressman, senador, di ba? Bakit biglang andyan si speaker? Well, kasi nga, para sa akin, hindi naman usapin kung tungkol ito sa awitin eh. Kung sinong nag-inspire kay Lucas Graham, kung sino nag-inspire kay Justin Bieber, di ba? Ito eh, para sa akin, na-enjoy ko talaga ang paggawa ng question. So, even if pag-usapan natin ang flood control, pag-usapan natin ang impeachment, pag-usapan natin kung magkakaroon ba ng conviction, kung ilan ang posibilidad na magiging boto, may bilang ba, na-enjoy ko siya. Para kasing chumichismis din, di ba? Tsaka parang may exclusive access ka rin na bago malaman ng iba, ay bulong mo muna sa akin kung ano yan. Parang ganun siya. Oo, natutuwa ako dun sa parang may exclusivity eh. Oo.
1: Yeah. So yun. And definitely, you being in such a very visible public eye, kasi ito walang halong biro to ang ATM, nasa monitoring ko yan. Nung ako'y nasa bilyonaryo, nasa crew ka ba ko ng DNC, nakikinig ako sa inyo ni Kong Terry. Or kung hindi man, I watch the live stream. Kasi yan yung laman, lalamanin ng balita the next day. And to think na ang minana mong slot na 4:30 to 5:30 ng hapon bago mag-arangkada balita, ito yung slot nila Karen Davila at Vic Lima sa Pasada sa Istrenta with the earlier DZMM. So syempre ang laking pressure na you had big shoes to fill, di ba? And also, since nasa ganung limelight ka, na pag-uusapan rin lang naman natin, and I asked you this naman, and you're open to talking about this, ang dami kong napansin na, you know, people were commenting nasty stuff about you sa iba't ibang social media platforms.
0: Mm-hmm.
1: Things that I personally did not believe. Kasi kilala kita eh. Kumbaga magkaibigan tayo for the longest time na simula what, 2017, 2018, magkakilala na tayo. So parang nung unang tinimbre sa'yo na may mga nagchichismis ng kung ano-ano sa Reddit, ano yung na-feel mo personally? Na nasa ganitong level ka na ng karera mo, kilala ka na bilang multi-platform personality, and yet you see allegations. Easy allegations are so unsubstantiated.
0: Sige, seryoso na to ah. Seryoso na to. Hindi ko nadala yung shades ko. Teka, may shades yata ako dito para may effects. Sandali lang. Para may props tayo, di ba? Para ninyo makita talaga kung nagsisinungan ba ako, nagsasabi ba ako ng totoo or nilalaro ko lang kayo. Hindi, charot lang. Pero lalagyan ko ng ano. Para kunyari magdedemanda na ako sa korte ha. Kasi yun ang fantasy ko, makapagdemanda sa korte.
1: Hindi po pupunta ka sa Quezon City RTC at meron kang lawyer na ayon sa abogado ni Baltazar na si attorney. Joke ganyan, di ba?
0: Ayan.
1: Let's see. The shade
0: attorney
1: is
0: here. Ko si Terry, kunyari. Sorry.
1: Ayon sa abogado ni Baltazar na si attorney Terry Lidon.
0: Kunyari, ano muna ako? Yung parang seryoso. De, ano, tama naman. No? Natimbre sa akin yan. It was in September 2025. At ang allegations, ako raw ay... Tetereren, sugar baby. Okay naman. O, okay naman sana, di ba? Kaso nga lang, okay lang sana kung totoo. Eh kaso nga ako na, ito, sasabihin ko na sa'yo, hindi naman nga totoo. Diba? Pero kung totoo rin naman, hindi ko tatawagin ang sarili ko sugar baby. Siguro dapat girlfriend yung better term, diba? Pero bakit sugar baby? Just because nakita nila yung pag-usbong kahit papaano ng buhay ko. Alam mo, hindi naman ako magde-deny na kinikwento ko talaga sa mga kaibigan ko na at first, nag-start ako na ganito lang yung sahod ko sa media. Mahirap kasi kung masaya sa media, syempre may downside din na nandyan yung security ng job, di ba? Wala ditong masyadong job security dahil contractual ka lang madalas. So kapag ayaw na sa'yo, ayaw na. Tapos ang politics, medyo mataas din talaga sa media. So yan ang mga chika ko sa mga kaibigan ko. And siguro yung iba... Alam ko naman kasi eh. Alam ko naman sino ang mga may gawa sa akin yan. Pero siguro iba, they're thinking na, bakit ang kwento nito ni Alex sa amin dati? 6K lang ang simula ng sahod. Tapos ngayon, all of a sudden, parang nag-iba ang kanyang lifestyle. Natutuwa nga ako kasi binasa ko yung Reddit. Ang sabi, nagkaroon daw ako ng sudden lifestyle change in 2021. At ako, sasabihin ko, nagkaroon talaga ako ng lifestyle change. Kasi yung time na... First time kong kumita ng 6 digits. Totoo yun.
1: And this
0: dahil,
1: was with your VA or like overseas? Upwork. Sorry. Overseas, yeah, VO Upwork. Pala. Upwork
0: voice
1: to, yeah.
0: Over. O pero para na rin siyang VA, except what I do is hindi naman virtual assistants, di ba? Voice over. So ayun na nga, VA, VO, pero nagvo-voice over ako. Pero grabe yung nagbabash sa akin at naninira. Kasi talagang chinek pa niya yung Upwork ko, tinignan niya yung total earnings ko. At sabi niya, bakit ganun eh? Parang nasa $1,000 lang naman ang total nito. So if sinasabi mo na monthly, you're earning around 6 digits, di ba? How come ito lang yung total earnings mo sa Upwork? Eh, hello, di ba? Hindi naman dahil sa sobrang dinidepensa ko yung sarili ko, pero may wire transfer, may PayPal, diba? At hindi yun na yun makikita kasi personal yung private
1: record.
0: Hindi
1: lang Upwork ang paraan para makakuha ka ng kliyente. Minsan, the client is that good, they'll refer you. And did that happen to
0: Totoo.
1: You?
0: Totoo yun, madami. At alam mo, shout out pala kay DJ Alice kasi nung pandemic, siya ang isa talaga sa mga nagbigay sa akin ng work. 2020 yun eh, tapos nagdi-DJ pa kami dun sa Wish. In fairness naman talaga kay Kuya Daniel Razon, pinayagan niya kaming mag-work from home. So may mga pinadala niya kami ng mga good quality microphones. Tapos 2 years kaming 2 years kaming nagbo-broadcast, okay na yung mundo. Alam mo yung medyo nag-ease na yung lockdown. Kami, nasa bahay pa rin. So, thank you kay Kuya Daniel Razon kasi, alam mo yung napaka-considerate niya as a leader. And syempre, nabigyan din ako ng pagkakataon na mag-explore pa sa iba habang ginagawa ko pa rin yung passion ko, which is ang pagraradyo. So, pinili na ako racket ni DJ Alice. Tapos naalala ko yung racket na yun. Parang, kailangan mo lang mag-supply ng mga 4 na voiceover sa isang araw. Tapos siguro yung 4 na yun, 10 minutes each. So, mga 40 to 2 hours ang kailangan mo ilaan per day. Tapos per month, nasa 25K na, dumami sila. Dumami sila. Nadagdagan isang client, dalawang client. So, i-times mo yun sa 4, times mo sa 3. Okay ka na, tiba-tiba ka na, di ba? Para naman sa taon ng pandemic. Kaya masaya ako nun kasi nung pandemic, oo, mahirap talaga, di ba? Ang dami kong mga pamilya na talagang nag-agaw buhay rin. Nakakalungkot, di ba? Even ang mental health, talagang tinamaan. Pero financially, masabi ko na, ay, okay pala dito. Pwede palang mag-work from home. Kaya salamat kay DJ Ali. So, aminin ko naman talaga, nagbago talaga. Pero hindi naman yung tipong, bigla na ako naka-LB. LB.
1: You can listen to part 2 of our conversation next week, where Alex will talk about more about her life and the challenges she faced in life and in her career. You can catch her signature energy on the airwaves Monday to Friday on 92.3 FMR Manila and tune into Negosyensya broadcasting on GTV and Super Radio DZBB. Quick shout out to Miss Divine Reyes. Thank you so much for joining us on the program, and that is our broadcast this week. For all of us at News Radio Philippines and our affiliates worldwide, I'm Paolo Marcelon. When the headlines get louder, we cut through the noise and bring you the state of affairs. Thanks for joining us.

mga Boundmates. Mapapakinggan na ang mga programa ng Bound FM sa Cloud Radio para mas matindi ang saya at tugtugan. Simula August 3, 7 PM to 9 PM. Sunny-presa na ang Bound FM at Cloud Radio. Plus, simula August 10, tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes mula 7 PM to 8 PM. Magbabalik na ang paborito ninyong podcast mula sa Squatty Pods. Ang Squatty's Nightlife noon, may bagong pangalan at bagong season, ang TM's Overtalks. TM's Overtalks. Dito sa Bound FM. Bound lang yan. And on Loud Radio. Make your music splash.

0: Totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
1: Fake news yan! Mali!
2: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
1: Fake news yan! Mali!
3: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
1: Fake news yan! Mali!
4: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
5: Narito ang ilan sa mga akbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
6: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
7: Humanap na iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
8: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
9: Isang mahalagang paalala, Contra Fake News.
10: Mula sa Beat Media Communications. BT!

pag-aral. Sa mga pagod puyat at naduduling na sa kakaaral para masama sa honor or dean's list. Alam ni PJ Pilosopo, kayang-kayo nyo yan. Kung meron kong kayong hindi kakayanin, yan yung tiisin ang sakit ng ngipin. Yung kirot ng ngipin, damay buong ulo eh. So, paano ka makakafocus ng lecture? Wala ka naman naintindihan. O sa exam, mali-mali na ang sagot mo. Hindi ka rin makakapag-recite yan. Mayamang pagdating sa review, hirap ka rin. Ayaw namin nating mabagsak na score. Pero turun ko yung ma-sure ball na ang gamot para dyan. Dahil dito, ito rin ang trusted ng DJ Pilosopon ninyo. Dolphinol. Bilis relief na subok that works in as fast as 15 minutes. At nire-reseta na ma-doctor. Dolphinol is the most doctor-prescribed mephenamic acid brand mati sa IQVIA, PMDA at IAM prescription data. MAT December 2025. Kaya dapat sa unang kilot pa lang ng ngipin para sure ball ang relief. Dolphinol. Bilis relief na subok na works as fast as 15 minutes. Mephenamic acid is a generic name of Dolphinol. If symptoms persist, consult your doctor. Dolphinol. Sakit ng ngipin? Get the bilis relief na, subok na in as fast as 15 minutes. Dolphinol, the most prescribed mephenamic acid.

Buena suerte, Game Found Nutrition. Propel 2210. Derby King. Nutrio. Buena suerte. Para sa passion at dedikasyon ng Pilipino magsasabo.

0: Ah, bakla, bakla, bakla. Bill, sabihin mo nga, lalaki ako.
1: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
2: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
1: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko ng buhay ko.
3: Huwag!
4: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig.
5: Isang paalala mula sa Beat Media Communications.

Adam Orellar po. Para sa drugstore bumili na, mag TGF Drugstore ka na. If symptoms persist, consult your doctor. Tayo

Always Grocery. Mga bagong bilihin, kami ang nagdadala mula sa pagawaan. Araw-araw, may promo at sale sa bawat produkto. Tinutulungan namin ang mga tindera at negosyante sa pamamagitan ni Aling Sari. Presyo ng mga bilihin, kasya sa inyong bulsa. Ito ang grocery para sa masa. Always Grocery. Opening branches nationwide.

0: Bes, grabe. Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
1: Hala, totoo? Saan ka sumali?
0: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
1: Naku po! Juan! Scam yan!
0: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
1: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
0: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
1: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
0: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
1: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
0: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
2: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
1: Kaya huwag magpabudol, bes!
3: Isang paalala mula sa Big Media Communications.
4: Girl, utang mo.
5: Huh? Wala akong utang sa'yo, no?
4: Hindi sa akin. Yung utang mo sa tulog.
5: Huh?
6: Isang oras lang ng tulog ang kulangin. Apat na oras ang kailangan bawiin. Sabi ni Doc, kukulangin ng immunity. Mag-Immune Pro everyday. Tulong pampalakas ng immunity with proper diet and exercise.
5: Girl, pautang.
7: Ano bibilin mo?
5: Ano pa? Eh di Immune Pro.
6: Immune Pro.
8: Unilab quality yan.
9: Ascorbic acid zinc is the generic name of Immune Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Immune Pro. Unahan palakasin ang immune system. Magtiwala sa pro, mag-Immune Pro araw-araw.

0: Pride Power Wash Washing Machine Detergent. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS. Tatapatin namin kayo. Sa panahon ngayon, kahit kami sa Champion, kailangan magtipid. Kaya wala muna kaming TV commercial. Sa radyo kasi pinakamura. Ang natipid namin, napunta sa pagpapagaling ng mga Champion products para mapadali ang paglalaba at dishwashing. Ang mataas na kalidad, pwedeng gawing abot-kaya. Nagawa nga namin. Subukan mo na. Champion, walang gimmick. Tapat po sa inyo.

0: Potato Squad, Kaklaukada at Bound Meats. Your daily dose of random topics that you need to know, nasa Bound on Cloud. KM's Overtalk. KM's Overthoughts. Samahan niyo ako sa kanilang random thoughts na inaabangan dalawang beses sa isang linggo sa dalawang time slot. Tuwing Martes at Huwebes, 8 PM live on Squadalog's YouTube channel. At tuwing Miyerkules at Biyernes, 7 PM on Bound FM and Cloud Radio. Ikaw, anong overthoughts mo?
1: Gusto mo ba ng magandang sabon? Subukan mo na ang sabon ni Wally, ang pinakamagandang glycerin soap sa Pilipinas.

Ang sisig na hinahanap-hanap mo ay nasa sisig ng ina mo na. For just 70 pesos, may legit na kapampangan na sisig ka na with soft drinks and sabaw. Dito lang yan sa sisig ng ina mo.

0: na hanggang sa dulo.
1: Ang sisig na hinahanap-hanap mo ay nasa sisig ng ina mo na. For just 70 pesos, may legit na kapampangan na sisig ka na with soft drinks and sabaw. Dito lang yan sa sisig ng ina mo.
2: Bakit sumakit ng ulo? Bat Brand X sa capsule ng paracetamol sa ulo. Magrexitol Forte Cana para tanggalin ang sakit ulo. Binat at tanggalin ang sakit para magtatrabaho at magnenegosyo. Magrexitol Forte. Bilis banat sa apat.
3: Unilab Quality yan.
4: Paracetamol Caffeine has been generic name of Rexitol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mas

germs sa balat mo. Subukan mo ng ikalbo ang mga germs sa balat mo with Sabon Miwali. 15 pesos per box. Available sa mga sari-sari stores nationwide. Bili na!

0: From World Panel by Numerator Household Panel Study for the period ending 52-weekly April 19, 2026 in the Philippines.
1: Magandang gabi sa mga estudyanteng lumalaban para sa mga kanilang mga pangarap. Sa mga pagod puyat at naduduling na sa kakaaral para masama sa honor or dean's list. Alam ni PJ Piloso po, kayang-kayon yun yan. Kung meron kong kayong hindi kakayanin, yan yung tiisin ang sakit ng ngipin. Yung kirot ng ngipin, damay buong ulo eh. So, paano ka makakafocus ng lecture? Wala ka naman naintindihan o sa exam, mali-mali na ang sagot mo. Hindi

0: hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na mayiging milyonaryo.
1: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
2: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mag-scam.
1: Sus, sino naman magpapaluko sa ganyan?
3: Tay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
1: Ay, hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-endorso.
4: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang tatlong buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa humigit 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
1: Eh, pasensya ka na anak. Hayaan mo't gagawin ko ng paraan.
3: Salamat, Tay. Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
4: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Beat Media Communications.
5: Rainy days are for staying in, and Aspir makes it better. We wait for summer. Our rainy season blowout is here to upgrade your comfort for less. Grab our biggest deals of the year on Rainy Season Blowout.
6: Rainy Season Blowout.
5: Get an instant 20% discount on all premium inverter models. Plus, we're throwing in a free professional installation and a bonus maintenance voucher with every unit. High performance, lower bills, and incredible savings. But hurry, these rainy day deals won't last long. Visit your nearest dealer today. Aspir, tried, tested, trusted by Anasparagus.
7: It's not about changing who you are. It's about bringing out what's already there. With ingredients you can trust and care you can feel, your skin gets the attention it deserves.

0: bakla, bakla, bakla. Bill, sabihin mo nga, lalaki ako.
1: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
2: Ano ba, Bill? Di mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
1: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko ng buhay ko.
0: Huwag!
3: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig.
4: Isang paalala mula sa Beat Media Communication.

0: umagang on the go, kabound, Pasko na sa alas 4.
1: Honey, gising na!
0: Pasko na! Isang malaking pamaskong handog para sa inyo, mga kabound mates, mula sa aming Christmas station, Bound FM. Bound lang yan! Chronic

0: Bank loan products are subject to credit evaluation and approval. See Ronic Bank Loans terms and conditions when applying for a loan. Regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
1: Ah, pagod at nauuhaw ako. Mainit na mainit ang panahon.
2: Sa mainit na panahon, nauuhaw ka ba sa iyong mga aktibidad? Uminom ka ng Mira Drinking Water sa tubig na nagmula sa pinakamagagandang bundok? Nagbibigay ito ng nakakapreskong pakiramdam sa lalamunan. Kaya hindi ka na mauuhaw.
1: Ah, sarap. Ngayon hindi na ako nauuhaw. Adam Orelar po, I recommend Mira Drinking Water.
2: Mira Drinking Water. Fresh, cool, calm. Available of 200 ml and 1 liter bottle. Bili na sa inyong mga suking tindahan. Manufactured by Awesome for Enterprises, your quality brand company. Do me.

0: nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas.
1: Fake news yan! Mali!
2: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
1: Fake news yan! Mali!
3: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
1: Fake news yan! Mali!
4: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
5: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
6: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
7: Humanap na iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
8: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
9: Isang mahalagang paalala, Contra Fake News
10: mula sa Beat Media Communications.

Waste Grocery. Mga bagong bilihin, kami ang nagdadala mula sa pagawaan. Araw-araw, may promat sale sa bawat produkto. Tinutulungan namin ang mga tindera at negosyante sa pamamagitan ni Aling Sari. Presyo ng mga bilihin, kasya sa inyong bulsa. Ito ang grocery para sa masa. Always Grocery. Opening branches nationwide.

0: Squad, Kakaokada at Bound Meats. Your daily dose of random topics that you need to know. Nasa Bound on Cloud. KM's Overtalk.
1: KM's Overtalks.
0: Samahan niyo ako sa kanilang random thoughts na inaabangan dalawang beses sa isang linggo
1: sa dalawang time slot.
0: Tuwing Martes at Huwebes, 8 PM live on Squadalog's YouTube channel. At tuwing Miyerkules at Biyernes, 7 PM on Bound FM and Cloud Radio. Ikaw, anong overthoughts mo?
2: Bakit RidePoint ang binibili mo?
3: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
2: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RidePoint ako.
3: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RidePoint. Kaya ako, kailangan hiyang.
5: Kailangan RidePoint medicines. Kailangan RidePoint.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang, kailangan right medicines, kailangan right med.
8: It is us.

Ang sisig na hinahanap-hanap mo ay nasa sisig ng ina mo na. For just 70 pesos, may legit na kapampangan na sisig ka na with soft drinks and sabaw. Dito lang yan sa sisig ng ina mo.